0: Bintang kaya na siya. Damaya na yuk. Ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saitakwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkaran tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa karisaj. Olopenye.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo weni atuangisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilolo shole nye. Saki.
1: Tia atuanka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya haku. O senator lagora ka silino ibiso jeso jagora gavana ninwe na shomara na ya na shomara tendo
0: kipokio lo Jumatatu era beki Jumasa romanare mezoshu songwa na end kada
1: Kenya Kenya
5: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.

kinyagita iteru wanka wiki wala itoria ni subari negijito kinariki na amu yita bawa yoke na wiki yesho yoku marabawa na kenya tangarni yesu ashira karake kunatariki ni mnyeto wala itoria ni ashira karake mpiri sino kitoka ashira karake na pachidi ya wayo ashira karake dito wala kalanga ashira karake diti mpiri shore yote huba teneke nangi yok selekta na kenya Ala iruli anakai bega na leka leka dollar. Kijora rana Daudi kore pake ni nigi na mauto.

0: on kanyo intengena ke 110 agenya online ni ngoni mama paswata la una na details na atara wakankarna inu nampe simu emurwani manya kanisa tenebo sinyankarna orpasta ilino Mayan FM.
1: Hello Mayan FM.
0: Yes.
1: Amuna.
0: Eo.
1: Yes, yes.
0: Amen.
1: Ala namazo.
2: Yes.
1: Yes, yes.
2: Amen.
1: President of the man of the Mayan. Thank you, Rugozo.
2: Yes.
1: What a singing moon is Rugozo?
2: Mm-hmm.
1: We give you all I do again.
2: Yes.
1: I'm what a big you, Rayu?
2: Mm-hmm.
1: We give us a major you.
2: Mm-hmm.
1: What is in a group of the making boom?
2: Mm-hmm.
1: Young or you?
2: Yes.
1: Narama, I'm living in a girl.
0: Assuring.
1: No, Mamma.
0: Assuring Mamma Lanoi. My uniform?
3: Hello.
0: Eo.
3: GCCS Holland.
0: Amen, amen.
3: Ala number so?
2: Yes.
3: GCCS Holland.
2: Amen.
3: Ano rade kito lengo?
2: Karibu.
3: Ore ang toko na itang nene na no?
2: Uh-huh.
3: Ore na toko ni Abraham.
2: Uh-huh.
3: Ore na ugwasa kede ng kilukuso.
2: Uh-huh.
3: Ore niyari.
2: Uh-huh.
3: Ano siya ito nungo ulo lo itori yan yung mori vivo dahil ang malayda.
2: Yes.
3: Medyo lele nano.
2: Yes.
3: Ore medyo lele nano.
2: Mm-hmm.
3: Nesu din kya sin ola itori yan yung mori emaka na bibilya na ito rin kiyo koto neme ata kya sin na agetua.
2: Mm-hmm.
3: Ego rin kiyo koto Abraham na agishu.
2: Yes.
0: Wow.
3: Ami itiaga kaki enda yu angkayo na bonyada.
2: Mhm.
3: Kagore tena grupoto na tomada za lenye ne za yu ne joki or malaika enda pa ikin na yu ni nono ngai.
2: Yes.
3: Ore ni arena do lormele to shaga shamu warak oibonga oikan mu warak ami do wala do yen ajo ka ren grupoto Abraham.
2: Mhm.
0: Kasava.
3: Teo kore ento na la Abraham.
0: Amen. Wow. Assuring lengo.
2: Assuring.
0: Dogiti ngaja.
2: Mhm.
0: Aning oldolo langai.
2: Mhm.
0: Nisha la duoningo ronya ngiasi.
2: Ngiasi.
0: Amugeti lojo nelenano. Kauri renjogi nimpanga. Nenyi kaja.
2: Nenyi bang.
0: Nenyi bang. Nejogi ni ya uloi ngoni. Nenyi shoru. Nela ishoru ngera.
2: Kabisa.
0: Jogi ni nchoru ngishu. Nishoru nyantari. Neja raba la maishoru ndarare. Emirosha doinena.
2: Mhm.
0: Amuipo tunye ginyo. Gishu. Wala na get wala na tama get na janga yata ta marmasai inaweza kuwa noma sana. Aje kitara ungishu nono pokin ta bo ngishu nono yote re bo.
2: Mhm.
0: Aje shi alaisha kera ye erara eje rara illuminati ana. Yana na choruni kera haya erara nyo. Aje usha usha merianga yene.
4: Hello Maya.
0: Yes, Maya FM.
4: Namanya?
0: Eh.
4: Evoling. Mrs. Yankaya.
0: Amen.
4: What if I'm going to let you know?
0: Oh?
4: Nangiruoto.
0: Nangiruoto.
4: What are you going to do? Kayola Jindim.
0: Kayolo Ajo Indim. Wow, powerful. Mera and the Mara Namayelanga Jindim. Yella Joga at Emma. A dumor in Dumuritana.
4: Well, I'll get a mother Hamad. Amanda ini yola sana ne yola ke yola banga ya jo ke nanga yola so ba yi jo
0: ke yola banga ya jo ke dior merege stand by
4: ka ke nete mo ngora ma ke dumai
0: na ra ne ngora na ke dim ma ra na ba na giro shi angai
4: eh shi ari
0: wow powerful already online ni ngoni thank you so much shama yoga re sharana lo lunga le harifa ka ke e ma mpa ga ine e me re jingwa ni nyo ogno long yang 40
2: yes
0: kiri do ra day 4 ki greater ro day 5 messi sola iro ri ene
2: amen
0: en kiroshi anga indim sara ma ben kiroshi anga mare ne kite me ngai indim age jento ya tipat number 1 na ere janga ere jogi na ajwa ran da me na shoro ngai ke yela jindim me na boina number 2 teneki mpota ngai lazima biru kisho kore etilu ngana kwa gira ngai ipotishi tetake ngania negira ngania neji ngedie na ipoto neji utapala juka kajosi uo na kumbe ngai nikimpotito nereshiri ngai rejo nele nanu
2: kabisa
0: airasha ajore lungana po wakino iro yanka ite biblia na gireja kipu wakin nele nanu itejo pasaye nele nanu tiniyo mpuku notashuma raisul ea isho tetu ingishu ino na lazima.

kidoshi tolorika lelo shule Kenya etio losho lola Amerikani tongulungi natulusoite pela latumure iri Kenyai etolimori katikashagwa nejo gerai rurier Kenyai tewineji Malbag te United States of America nelimurigethi nejo orelele leo ushota laki det wapo longulo loshule Zimbabwe jiwik nel Shivayo nejo na ori Shivayo na agiasira wapambi ashara nigumo kuleng na isu doro elimunejo Ora ba biashara na aro Rais William Ruto o wele leo poji Shivayo na ore nadukoya na Shivayo robo graisu duu rovijani na atupuruhio Rais William Ruto telo shole Kenya. Rolimone jore Shivayo na expert ninye resiai endo na jibu money laundry. Ashwendo shila yulo lukanaka na washwashe ya ni vengdu muru vya ni tarok nila ingurui niko vayaji ngembengi ime raro vya ni halali. Elimuni neji ene anatulimori katika shakuwa neji ore vya Shivayo eara rovijani na baya 1.5 trillion. Entrillion na bo onusu orobiani Rais William Ruto nelibunejo ore entrillion nemerobiani kuti nelibunejo ore kuna robiani nawa ba Shivayo na nalur na riate losho le Kenya nejo gelutu ba Shivayo nedoiki Kenya tendeke neya robiani ninyoyule nelaya wina laitubirie pejing na duro bia ni benki etolimo sigiri gadi kashagwa ke egrayo ngwa ko Shivayo nejo le di Shivayo shipe dol amana tuungwa bitofauti tofauti nenye do she grai tumia aburori yengelare tolo shun tofauti tofauti ngwa bi ya Afrika nelimunejo ore ninye tenete Kenya na Shivayo robe grai tumia jipe burhiki kura engelare 2027 eimwe ngampuni na bo or Korea na ninye do yete jo ore ninye tenda angelo shole Kenya ne homogyo ba itobir meruri wena irwena inampuni ya South Korea gare robrake na inoshipitu ninge gare rugulino nga yaka lalamikajo mekini soshuri inampuni ya South Korea tenda nilimurukuli ajo irwena aketu utikyo kia gelwe inampuni ito ninyebu yesho na pasi mishinta natakuli ampuni ni ajoka ampuni na ishinta tenda na itashiki nye esia yengelare neo material nilimunejo oroba Shivayo na ninyoba agent le Afrika oshile ine inampuni ni na ninyoba ya uwe inampuni ilusho le Kenya nijini yako ole tukulingana na urigadhi kashagwa netulimunejo ina biashara biashara Shivayo rungwa bi Afrika na inapeduli yake kila saa ibu itarera isi lolo shule Afrika tolo munu riempeji uni ena ziti the standard na lo munu tilimuajo etara kidoi iltunganak ora aare bilimuniajo etara kiltunganak ora isiet tiadwa saa hii tikita mungwan ya suju CIA Bantics na homoke aburungishu ashuna atalasaka ki county ya Samburu katitin are ena analimu na zete tolimu kia jure tena weekend ne homoke do yala ulunga na kisit teweine towe tintomuru kwa mpali mpali tofauti teo county ya Samburu ya shumetal tunga nako jo Bantics oi ngolo shule pokot aje nga kinipu are ungishu ilimu na zete nejo oitekini ajo etu lunga nako tantuli wengua pokot la Bantics oshile pokot oburungishu nipu ajingo orikijiji obolo jole lol emurugo na bona jene lol molong tenebo si murijo nipu ahalunga nak isietete atuwa saa hii tikita mungun ilimuni ajo ore siyake tina katana engati ya reina peara sagini irikijiji niti na aloa shuna na murugo ilimuni ajo ura kesi opolong jumani homokiaka ajing wine jisugu na ale sugota vali nibu yaar iltunga na kilimuni ya jiru buruji na wapa kolo Bantics ingishu na ingishu kumo kuling kakure bebu ya suj ni ngori sini jeni yaare Bantics okuni nitoki kolo runga naka abuwa shuku ingishu na ara ipare kakete juki saka Bantics ya rangishu ip onum tenebo si ndare ipare tinalo emurijo ilimuni na ajo ipangutua county ya Samburu wa ilalamiko ule ngwa lariko ule inamurugua itini nyor governor ila tililelit la ore malalamike nyasabu na akitejo kairiko na kolo runga na biru girutu angampi uru polisi na tepekake wapai inamurugua ijibe ripeltunga na li inamurugua nilimunejo inakampi kia one imu wale Bantics atua nipangua punua rasakiltunga na thuriki jijini hodu neti wapari polisi wa tepekakine ijibe ishunga itulimu na anejo iki yu nangasaisho yu kwanza GSU nike watakiu iji neti Bantics amukiki yolo nikitoki siyako iki yin nishori yaltunga na uwojiri service legite gilurua iki inisho serikali ntioli meruri boltunga na thoriki jijini tekulia mwana kesi yoti ya nazeti yenoto kito yaltunga na kora tikita mwile egrai suduri rontimi tia waji ya county wote jugiwe kolotunga na kna loyungua uloshole Ethiopia wote jungutuwa uloshole Kenya mera mpala ala ngurupolusi nilimunine jibongake lalotunga na nata kumoko lengi na idora waltunga na kushi oe moporas borders ashuwe mulelo polusi na alemi keno leme ribitoi aji ngolosho le Kenya wala kesi ite kulio munu tiana ziti na alomono ipirte na doi video oni natoduwa kete na mutandawe na weekend uungu titoye are na agra ar neisumbua

0: karabaye sare ngaganya karibole maisha la monde no robote kuna sa yesele gajero ne ngaganya na mayena gajero no Steven wale saringe sapo kolonga nyonya nyi tola pora ko manya muriona ata ni gero dukale ngare no ko rangara gero riyo sapo kolonga kari ga o gra boliki a boloki ore yi ire yeta e munaga biashara nyoti lo duga erule muto na jo ke bi rangi shi rona batisho na emo enkita suro mo yeritin na emo na ari yak tola ko na gre na ga siro yeti lo duga tene bosi onga hina gre tuko tore yete uri na dai na sene gine anka sene ma yene fem tanka ulile ina account yang kare naroko
1: ehe gira ltunga na klo na hoteli ni sabu kitol duka le naroko abu ko kingaria chafu ina grocia si chore tongo hoteli nenye me shoma tore ye na gira nyamalira ina re chafu ltunga na ko manya bori lo duka na ijomrua olol toto ilomon kolo ibalia baro ltunga na o manyane na murua
2: kwa jina naitwa mheshimiwa Peter Sino natoka katika odia Narok town penda pia kusema watu wa town pale wanye kuna mahoteli waache kuachilia maji chafu iingie katika hii stream za kuleta maji upande hii. Kuna watu wanatumia maji upande hii na inaadhiri wao. Kwa hivyo tuangalie watu wa mahoteli, pia tuchunge wenzetu upande huo upande wa Lontoto ili waweze ku kutumia maji na iwe manufaa katika upande wao.
1: Ege Grace itukungarin tia torke jo yambaye na jo iltungana kwa manya borio duka kama kwa katukul amuketir kulio tungana kwa granyo inare peo kiswemenye ne sishore sininche tongkangitie
3: Gleshan Mkoyo and we are aware that kuna watu wanatumia maji yetu vibaya. Example, watu wanatupa takataka, wanaosha magari ndani ya mamtoni, and as you all know that saizi mambo ya maji ni shida hapa town ward kwa sababu ya ukame, lakini hii kidogo yenye tuko nayo tujaribu kupreserve it, kuweka kwa hali mzuri ndio ikue inasaidia kila mtu, kwa sababu kuna mifugo, kuna wananchi na most of the pollution inatokea pale ndani ya town. Kwa hivyo wale watu wa town, hatusemi msifanye kazi zenyu, lakini mtumie hii maji mkijua kuna wengine wanategemea pia hii maji.
1: Asira keep na bomb point na bisha na maji NFM te account ya Narok kaji angarna Diana Seneya
0: Ashole nganga sira na mayina FM dana sene yana kero na go sene tayura shikana ng sapo kina robi ye duhin watanya sifuna ayang uluri kore lo shole kenye muli kiwa manga jule siyasa yolo jole ganna di ukita bo pati TEP uli kiwa manda lele siyasa o shomba kena haka ita maunya gra sifuna arena tia lo siyasa roi loang kalisi nilo tikita ma ona abishana filmu na jokipi na karama je loka na gile ilo kiwa mwale siyasa lori siyoto amiri na kore gela asudan kena pada katibi lo shole kenya nyada mwini lo abinyongo pe kenya ni mpiru na haka kuru wale kule siyasa obu na kado wale mate eri kore na kelo shona de Kenya e magana kolombo ne yulia jogara ngasta no shita nyamal katokulla e nyogara na kaita monyur kyo mana gele siasa isola kana ke linda mona inji ne rolim bulo si ajo ntere kana ka tongkolo ne mero kai pele kany na na e kuita bo pati asho kana ga meta linda mona inji movement ka shokolo monte ngutun sawun yanka Kenya oto saina apono ka jiron Steven wele saringe
4: lo monto ndorobu tamayen FM kite jaba tubuluze nebo yok ni kitu bulutua
5: remaya
4: kira namba na bottle lo shulema
5: ashamo intubulwa yoga inta yok namba na bo
6: mayan FM
7: kore ranga na je John Patina anini ro mayan FM to rosi ne de ro sabuti atwa ma pokin ashole
8: remaya le gole patina na ngwe mu ro rosi nene ngiro maya NFM ramaya NFM retoro to losho tiniyo nyana garanga lampeni nipi paka ne ugagre saidi alunga na kolemo shangia ugiro shaka shangia alunga na losho wata sajato elemo shangia didi ngeta maya na rasabro losho
9: ore zanga mine taka ji sayro lagana nanya reni ningo maya NFM metere roro ro losho la ngeyan kayasi
4: ramaya
10: ore don garga ji baba naiso yelana pati chaman le washabili ya mayen fm na nyar mayen fm
11: kaji dixon kasho narogo dinerate mayen fm nene ningro mayen fm tangarre
12: aji solomon kisakui na ngwe mburwa ngarre manyi ngobog ne gresion ya mayen fm amara duboro tolosho lang lor masai
13: adegro masai bo kin manyi ngo mayen fm ameo ngano losho
10: ajo laini ningo pongana maini ngoma yen fm na nyoro shana gibindi na disilu na jo mabe nkawulil
6: mayan fm
4: mayan.

Ena skuma mboka na Media Max Waves. Yo la jura tonka timpo wakene na najo Media Max Waves na nyeni kinje nchwe likte poga rishata. Ami yo la jo uri iti wine bani niti. In fact, kenyor nyeno oldoka lo iti amerisho. Ni yine ampare titi, ni yine ankishu, ni yine wei unipokine bani niti. Wariji hasol yuno kawaida. Na yare nchwe likonga rizinpo kena.

0: Kiolong ejumamosi sarumunare enkakenya ometa shoso mwane enkakenya ibuirare antena nai
1: Maya FM Aji Isaac narolegere mbe namanya muruwe ndashara hendi ningito mayan era mayan ereroro dorma sepogin oreyo kwa
2: Aji Rajak alala saido ndilele agora radio ngaro mar ni yololo na aji rofai na garo france le mayan na ganyor mayan na mageta bayan lomon na bo na bo ni ni ngizo ne ada radio na bo te pati adu angi fili adu ayo
3: amai ni ngo mayan na sen olo shola bo
4: mayan fm e wangan olo shola

0: na wana mwenye mwenye apart from class 1 mpaka
1: 8
0: mpaka I think class 3 I'm not nijabe
1: lower
0: primary
1: in change of amali yes
0: mwenye amali mwenye tadua
1: yes
0: malumu ya Agnes Matura malumu Yunis Melita
1: yes
0: wala malumu ya wana na ni nole primary yes Mr. Parkanta Lidi ya malumu ledi yo oti rara oti Jacob sila mamekua retired na kajika sila kajara sinya na retired na mwati na kia mabolo sila Tanzania tana kajiti na jo sinya dia sholing kanga ile kama mlimla ya pale primary pale mara lelo tawala nyele high school la primary ya na rage ya kaja
1: alimu
0: aja adam walking mheshimiwa Kaesha former MCA
1: Kaesha
0: yes
1: aiso masina nule Kaesha
0: former MCA lolo sirkon
1: yes
0: amla ya pasere nyelo la mamule bagi mwite nyo Kie maiti ya nkake nye?
1: Iye.
0: Niki zaari ya nkara kinyo?
1: Ninje.
0: Ya nkara ki, toi lelo malibundila ngapa. Kajo nasi nano. Nyaku, neti alalo ishu, neti limishu. Kage unyore le limishu ni juki yake, rest in peace.
1: Yes.
0: Na shesi ya nkara kisi ya pani konaja.
1: Natasa.
0: Na mwanka iri marita linyi. Na ndasa kisi nchenyo.
1: Inasidai.
0: Yes. Inasidai ya pasi nchenyo. Nengonaja?
1: Nairasa yu.
0: Nairasa pasi nche.
1: Yoko. Yes.
0: Ene malimudo yi, misi sekendo. Sholeng koko leng amo koko sahizi kage takol tungana le tebaro leng suma yo ne ro fedi yonki bogo nina namale muni olelo male muni ajo na se nanu
1: ni
0: za tungana le nyo
1: tungana le tebat
0: oleng oleng ole Mr. Kitesho sholeng esu benai tungana le olay kona ja lo impact thank you yang yes ni nyama male muni la la wanyolo la rlo ji le pie teachers malumu nyama lelo le pie teachers na nyama lumi ya bana ono mama na idare sunda nasa di pedara kalo na malumu na jo Emily mama Samayo nyama na ara yote nyo TCD na shole mama eti ngiro size na agu a shole ndanga lake njaba lo mayo abaki tinyo
1: ECD
0: kwasi ya nye ECD dewoji na ulorunga na nera sato yi ECI Sidai oleng oleng thank you yang wala yene jala ilungo ni itia kwa malumi bola kaira ara di celebrate ashini bagino temurwe ni ara ni to kusumiya leg to sumayi kaira ara sala malumi sia yenge ngasere nyo
1: thank you
0: yang temurwa ini
1: yani
0: amalimu ara shukuli ya mwa pasha maisha ke lo shor malumi transfer ne bondo iwo mata mana aje pe shukuni ya nyo
1: pe shukuni ya lo malumi
0: la malumi olonga ndala jo kaira ni ne kisibagino pokin meru ni ngajo era sanyo
1: Indonesia.
0: Ara iruye soma kage jaro mali mili yolo ye. Temuru enyi. Wa wanya mpaka na mpaka projects.
1: Yes.
0: Na mpaka projects nyo.
1: A school.
0: Yes. Kalo mali mo ino la ningoni. Kalo mali mo ilo. Of course ara sinye mama watoto wangu. Nanu yesum. Kage suma hulegara?
1: Yes.
0: Big up mama.
1: Big up.
0: But it's not of course. Yes. Kage gra impact. Maisha nyo.
1: Ongera.
0: I celebrate you mama. And thanks so much.
1: Yes.
0: Aya, kalo malumu ilo lai ningoni. Ligara ra ikaja.
1: Ajogi big up.
0: Yes. Yes. Kila ngara kisinyo. Isese ne ngona aja.
1: Nasira.
0: Nasira.
2: Mama ya nasan.
0: Yes. Oye.
2: Oye.
0: Soba.
1: Arangamwa.
0: Ole.
2: Ole kedami.
0: Ole kedami.
2: Na ye da mole na mole gara ro sina ngra ya bi bi da unta de di temo kero na lo lo mole na ba ndo ga ba ha ku lo ro
0: yes
2: na na ba ne do ba si na ba du na ba du ro na

0: Mombasa. Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere Mayan.
1: Kiderita neki emake mba naibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
3: Olesendero. Olesendero. Olesendero. Olesendero.
4: I am going to go to the school.
5: Karibu
4: sana.
5: Karago ma marega ma.
4: Eh.
5: Le engibana murego karara rinjibana sibai.
4: Eh.
5: Nga se congratulate runga na gori ene weila.
4: Yes.
5: Ele I raudua ma dai that you 2 years ago.
4: Eh.
5: Ore number 1.
4: Yes.
5: Orunga nda number 1.
4: Eh.
5: Normally mi ya body.
4: Yes.
5: Mr. Tonu. What is Mr. Tonu?
4: Yes.
5: I Joshua Tonu. I Rawu Amanda 1994. The nursery school.
4: Yes.
5: Naige le congratulate the malumu naji Sophia Nelly. In 1996. Baga 1998 kiri class 3. Yeye ndiye amenitoa.
4: Yes.
5: Aya. Nalo rwa mwalimu yoji. Mr. Ngabashi. Stephen Ngabashi.
4: Yes.
5: Alikuwa head teacher wangu na tena alikuwa mwalimu wangu le English.
4: Leda abaki to hivi?
5: Kilo.
4: Elecha ya manaba?
5: Eleta manava alafu ni jela aivai for MP.
4: Yes, yes, yes.
5: Damu aje alikuwa anavai for MP.
4: Mhm.
5: Wale ngai mwalimu na damu vizuri aje raunga madai P.
4: Oh.
5: Na mwalimu na jimeri ganda si. Mayolo sirare na ngabole pare mariero neti. 1999 ari class 4. Damu na jedi ndewi nariyara maege marasa ama siwezi shika na mkono ingini ade isho mosiye mosiye rari wendo iwe na alorua teadogo inaro iwe since that time
4: niyilo webo ngando kiting
5: na yolo webo ngando kiting
4: na uke arangake siye ibo girari
5: narume nasa angake ibo girari wabe niru Oade nirwa ohira ne enari rawin enare irawin amadai. Aya, naira baye ormalimu yoji Mr. Marite. James Marite.
4: Yes.
5: La ninyere nara head teacher lengar zai ko primary. In fact, when neki ormalimu la ifuntano ni esabu ombaga nigajua esabu ni nini. No, le Marite.
4: Yes.
5: Na, ashanga ya umu. Ifunza erangamo ba engera yire nara
4: na wole nyere na engera no na mi wore yola jo kanga igira akingera
5: aga yola jo kanga igira akingera ne yolo si na jo kanga ero gra ya ongera na ku congratulations to him amo er malimuni la ini poke
4: a shole
5: me je yolo re na ra jo karangai
4: she
5: sawa sawa
4: thank you Lugalo linda udote nyo Ayetawu ni belekeny To hii enkishu inu
6: Enkishape
4: Yes Yola jo nari Mr. Bobo Agra na yamagaji kito marimuraba kwanchela Mbaba yabano ziyari enki lele Yola jika nasinye nyakaki retirement Kake olar na ke jo ngera hes mara sibiri wa na ngania ejo ga nda nyesa mama amor na bolo ke kuro ke ndai ndai chaprado
6: ye na rinning na ina
4: ora ba ning na
6: nimbu mbui proper
4: o na ndai na ndai nuao atumoti
6: motisha
4: motisha ekina nuao golu zaidi ara nwa ke ro nyomfano
6: ni golu kabisa
4: na ekina nuao ikaja aita gol ja anta nyesa mama ba na ga du professor Na ya do motisha se da yoleng na ya golo leng na ya go joleng to dua o sa na ka nyeba ma de go runyo
6: ke mi ndu go fai lo mali
4: ba do mali mi lai ruwa nyi da no le nanu ruwa jo kere na lo na lo yes amas ni se mala mna do la ga de le kere na lo la ronga na gara de gara na ga do ka rumo ke me ma ke ne gara do ka ga da
6: arumo
4: arumo ye pole po
6: pole pole
4: yani ke lo ni le jama nga jira ga ba nyek la seat aruma ni nyo certificate ko be lo high school le jama nga ga ba nyana certificate nyo
6: high school
4: la ke nyama ra ga nyo ko na pala at least amedi angol na bona na da nyo
6: na
4: pala na ex pa amedi angol na bona na gaja
6: ni
4: gret amara na yata ne ko la ni ngol do na ni gash pa na male muni tedi dal male muni o te murweni li yo lo toyi wa ra semba e mana so mo jangi pongezi na ande bali nyake nya sabadi ala no karasha nje nku taka bongezi malimu nya ngi shaji
2: enkigwana ora madie
7: enkigwana ora madie
2: o kiolong e wiki erisha rane gedere nege magemba na ipirta yoka kirolo show Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi waditarunda ginto mono umwan raba ginto ginto mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunur biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ninge juko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwisho ori rukuroto a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori erishara nintoduari biashara ino mbuk tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwo shogi yoke simu te 0203-927-000 wade turkili kwa yoguto epirta acis 2026 niningo Mayan FM tori shat pokin Wore nkati ndukumu na orkasi kidi Iti hustle or pigipig Iti show Igira aire misho Immeri tolduka Iti enkobis Paraki iti osokoni Wore tata ina hustle Neta eadusim Wore media max waves na usim likiria marie nini ngola siraglo lomon linono glinyor tori sharpokin tinige yoroka silino sero likiria marie media max waves tanake nkubi city eto nake kusim lino download media max waves starter amwetu moyute play store arakite app store na skuma mboka nikisikiza media max waves
4: kabisa kabisa la nini ngonegi lina ya radio kide ore media max waves mo sauti
6: moyo
4: ndio yenchere uitese ino ba na bogana bene niti iti holdo galno iti show ara yogi ara mati neweji na tunasukuma mboka neweji usiona sikiza mboka sukuma mboka ukisikiza nini media max waves si bogana bene niti turumoya na siyai ge ningi nyo media max waves mara ka fosaru mdo robo lomon esa sita
2: ndo robo lomon te Mayan FM

Kelo seregale nyamalege yon roro malemuni holding roro malemuni tongolo ngene melagwa a ungi bilege nyira loshona le Kenya grai por lo banyango be Kenya be hana ngara gen channel ni no ni hipsa sin temi roro manyana tangara gambara no be seregale ye mbongei nera chega mai gobera account na gala ike bi asho mai gobera account gala ike bi asara le korode serikali tangara gino habala grana ga itinge la ko ranya marta sirena ko lo benya ko be kenya tong ka udra di mai ko be lo shole kenya

0: Solomon Tentuan atailo sinkolio jo elototo irabaike yo ldaikani tena karato monomit longor beye ebaya asauni someone enkewari olani ningoni kebaro yeri shara naito amone naji arashu nabaike ltunganak lon mare ltunganak radu na ikitua kaya baike nushikata itapongote kajishia beye ebaike.
1: Hello.
0: Yeu.
2: O mane ro nyere bu yanga.
0: Eh.
2: Irar na yada be ligi ni ara ro na koriam de yani bi do re do ba do ro na ara do na hori ga ge.
0: Mm.
2: Yada be ligi ni ro na kwari ara do na yi duar.
0: Ne.
2: Eh.
0: Okay sa sa wa Emmanuel. Aya. Mayan hello. Hello Mayan. Hello? Mayen FM, hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Hello, hello, can you get a rag and aile?
3: Oh, Lucia.
0: Hello?
3: Hello?
0: Papi?
3: Hey. Tani ngolalar maitai.
0: Eh.
3: Ini ngu benir lene.
0: Eh.
3: Ini siya?
0: Agani ngeropi.
3: Ini?
0: Yeu doishi.
3: Tani sani ngu maitai.
0: Kani ngero sani ngu?
3: Eh.
0: Sani ngama ha. Kiru nyora ajo. Erai roishu mayen. Mayen FM halo. Hello Mayen. Mayen FM, hello. Hello. Mayen FM, hello. Juka juku nita rara simu yang ajemeni basi kigira naka ya maritenebo arekuna san enteiba basi wale nake kiti enarishata na eji wale roi mbae naipirta nake olmarei arashorpa yan wento mono nine mbae na jina golo ling na yune ya tenkiru shu ling sawa ore talunganak lor marei na ore roi naji akeye sajara sapu kwa lunganak lor marei nemera naake olom merana ajil tunganak lende mara iure ajore niliki na ajembae arashu entoke nito rote arashu niliki enyamali niyara ra lor marei na indi mroi na ya rejo ya ra hakika kwili ajo melaikaja melurui ainosa kage uore sini nyeti unija mebo kirungani ake sininye indi Miami ni arare na lor marei nemepo kirungani ake amu ekeri no oltungani la ebaiki nye kwanza idima ini mikisaidia baiki na ore naji euta roroni kincho ninye nebaiki na kiro kirikintai zaidi idolta ashu ebaiki na ore dake biiliki ara no oltungani lor marei neriwa ke duana eredio itepika aitangasa na matangaso ashu taarifa amu nela baiki poki rungani idolta neku ingura sininye ingasa juhu ilalashara linonok nkanashara linonok ashu nere roshi oltungani ojisha porke rato oltunganako rasa arusi arashu nage enaro moro nisinye eshe porke ra nage dimiroshi duaruriki nena ba mwure du naji kando sheburke ra nerai olchore olchore pili atua la indi maruliki nisaidia ndai nibobo itatua amu ure mbaa na ebe stormarei na kerisha geye kegoli tenila imakinye po wakirungani hata teno lalashe linara nenga nashino mebo wakinsini nje indi maikuna ja indi ainosa gile lomon neku ingasa juhulunganak ayolo pii olungani pirumoki inosage ara na olungani lesotua